0: n'wana ni pheki loti mama a fambela henhla ka ndiyawu loko a fambela henhla ka ndiyawu loko a dyekeke xa valungu lexi a xamisa ku ni leyi mama na ni loya swo tala leswo a ngo qualifyino va kuta va tlhe va tsaka va bala hi xiundla xa ku ye mama yokeseri piloti hi lava dyese va ku limi n'wanya jotosi telanani hi mini va loya ku swo tala leswo
1: I'm a dumb one.

0: Kota leswi hi nga huleli a ku sanguleni wa longoloko lowu, nyamuntlha buluka hina gi taveni hosi wa misava le ka Vilakulu a tove a hi byela a bindzu ka ku khanguliwa a masikundzako wa muntu wa vuxuxi wa madzolonga ku nga Tribunal Digital le ka Vilakulu. Kambe a tribunal leyi hi yona yi nga khanguliwa hi Presidente da Republika Daniel Francisco Chapo.
1: Avitinzina si Antonio Contini. Ndzi muhanyi wa bar 25 duxungelo mukarhi munisipali.
2: Uhosi ya misava hi xikalawo xa wena?
1: Sigundu xikalawo.
2: Kasi nyamuntlha ka khanguliwa tribunal leyi lomu ka Vilakulu, kota murhangeli hosi ya misava, kota muhanyi wa lomu ka Vilakulu, cinci doni hako xa ku cixa lomu ka Vilakulu ya tribunal leyi?
1: A ka Vilakulu swi ta cixa swa hombe ngopfu ku ri kelomu ka Vilakulu xo sungula hi wanga hina tribunal. O va ni ni yindlu yi nga ringana ku wula ku tribunal. Maxinyamuhle u ri kulu para Vilankulu a ku vi ni yindlu ya matshamela lawa lawa yi to swi kota ku tirha mitirho ya yona hi matshamela manene.
2: A kale ka masiku a va tirha va mahisa kwini?
1: Kale ka masiku va tirha si maxisempre va ya peretado. Vo va nga hina xipasi xa xinene para ku tirha leswi lavekisaka swona. Maxinyamuhla ni wa kumu va xi ku tirha tirho a yindlu yi kona ya kwalidade para ku a tirho famba ka watsi.
2: Kaonekela ku Vilankulu wa kula?
1: A Vilankulu wa kula wu walava leswi swi nga matshamela lawa yi halava kambe leswaku a guvhere yi halakanya kambe hambi ya administrasamu yi cinca tiforma kumbe yi nga ka swona administrasamu yi ta vini kwalidade ni yindlu ya muhle yi languraliwaku.
2: Hi laha ka vugevenga ya Vilankulu kunjhani?
1: A vugevenga kota tiko kota ti-development a vugevenga yi nga ta wula ku ki hava a vugevenga ki kona maxi a hi valari mati yo za swi ku chikelaka ku hi swichava lexi nga kona xi vonaka ngopfu ka Vilakulu i subsid ya hina va principalmente majovhi ma resolvhela vutomi hi ku tidaya hi leswi hi swi vonaka ngopfu ka Vilakulu leswaku a wu khongeli wu rhangeli hi pfunana hi swona leswaku kasi ku na yini hi leswi ni swi vonaka ngopfu a subsid
2: kasi a masubsidi lawa u le manyingi vhelavhela swa oneka swi oneka swo tlhelezo a xikhatela ku a ti-chechi ti tele ngopfu xa ku nga vethekeli munhu
1: a ti-chechi ti tele ngopfu maxinyamuhla hi na vanhu hi chichile ku pimisa hambiloko hi ma kuma marito ya chechi a hi ma considerari ku michumu nyamuhla hi tirhisa ngopfu a ma-redi sociyali tirhisa ngopfu leswi hi swi vonaku kwalaha kusuhani a hi alakanyi swa mandziku a hi pimisi vutomi ka hina purisa hambiloko machechi ma yi kona mavuna maxi a ma chikiti laha swi lavekaka kona
2: leswi ti swi lavekaka
1: ku laveka ku hina va kota vanhu hi ku sungula hi laha kaya ka hina hi respetari vatswali hi respetari vanhu va hombe hi respetari ni tiko hi respetari ni vurhangeli hi leswi vonaka ku ku loko hi maha leswi hi teka masungulo ya tolo a ku sa tolo hi wavi hi ni wuchichavo maxinyamuhla a chichava xi kona xi kombela leswaku a xichavi lexiya xi tlhela xi kumeka kasi ta swi kota ku hi cinca
2: mikazali ya sweswi ku nga mingango ya sweswi va kumeka na va karhi va bulisana lomu yindlwini
1: va bulisana ha bulisana yindlwini maxi i nyamuhla a ku bulisana ka kona hi vatsongwana hi bulisanaka hi swinene a ku tala ka vanhu a ti-violensa hikwala mindyangwini tinyingi principalmente vavanuna vuchani ku wula maxi a ti-violensa ti kona kota a wasati kani ku va humelela lokuloku a liberdade va yi kuma xa hi sima ya ku yi tlhela yi hundza nona maxi a dialogo yi kona sati na nona yi kona mingango mexi yi fambaka yi tinyikela ntiyiso maxi yi kona mingango yi tlhelaku yi xanisana
2: lomu ka Vilakulu tshukile u wonelela a wu ve u xuxa timhaka ta ku wanuna wo karhi a biwa sati wako
1: hi tshukile hi xuxa muti maxi hi xuxa tin'wani hi ma yi ku hi muzwela hi na wanuna ka hi muchika hi laha kusuhani hi ku yena na tisitira ku para ku a ndzi ya wula eposifisata wa mina a valela a vanuna va ta sana mani maxi wona leswaku a hi ku pfaleliwa ntsena ku lava ku hi nyikana edukasan'wu kasi hi para hi ta kuma ku cinca porke hi tsema hi laveleli ku pfalela hi lavelela ku byelana swilo leswinene kasi hi ta swi kota ku cinca hi fambe hi ndlela yinene
2: hina hi karhi hi cinca bulo hi lava ku tiva lomu ka Vilakulu a hangela ka n'wina hi laha lomu dorobeni hi laha ka phakisi ka mati hi laha ka swikolo swa gondza vanana ka swibedhlele swo njhani
1: a ku gondza ka vanana swikolo ha swi vona swi kona swikolo masoki a vanana va hina va tele maxi a guvhernu yi yakile swikolo swohle swa tikwalidade tohle a ku sekela primari secundária até para a universidade. Jogos de cor. Vai contar quase vai na amante campo, macona. Macomeca mate, que liga município, macomeca mate, que liga privado. Macona, macu dura, chica de chacona. Hinga taula com. E a mabaixada na cola aí, na machica de chacona. Lá vai falar com regularizar leis, no fumo, mas o mate macona, a macuma mate.
2: A chipitar com a badge.
1: Ambelo com vichela ficará da vil. Ele acabou me ganhando uma na hinga ricona, mas vai entender a chipitar. Ele acabou levar com ricona. A falha é humano. Ele já com o pôde vir, Lucas Juco Menigaya. Isso a missa com isso a melagacona. Nada, a falha é humano, mas vai entender a quatro chipitar.
2: Amigana
1: e o cona. Linga rava, chicatelete, vai lá com o rava, mas vai com e para ir a comer. Base, e fama na yukumikila, aí com a migana ali.
2: Kasila ka zwanano ka nwena tshitsungu ni vatirisana va hospital gibon ginene
1: akuzwa akwa hina va hanye ni tshitsungu ha zwanana mina ndzo lawula ku ndzi leader machines member to committee ya disability hina hi hine ri ku mahungu ya hospital hi fama na uli ka tshitsungu hi rwala ya tshitsungu hi uya na hospital akuzwana na kukona entre tshitsungu ni hospital chono chitsungu achiswe kuti kumaha achomu chingazana ni chipitari chono chipitari achiswe kuti kumaha chomu chingazana ni chitsungu akusa chipitari cha chitsungu
2: amagezi akona hiwona
1: amagezi yakola hiwona yakona hiwona akurekela mari itsamela gazwilo porque kota ti kujinga gaho no podi ko hokeni hivini magezi mashi magezi makona lomukavula akulo wafamba ateka ba makunyi ateka ba chipongo akuhlawuta kushora kwahle magezi bakona. Só que a esse quana e hinga tá quana cota tico, mas magize não.
2: A hilaca a gás leia com iveculumitinha van, muito reno, maicuma, moiteriça.
1: Por enquanto, e gás, roxa na esse cuma. Singata hemba porque lavato os jovens do lagulho, vata com Ivangana hiena, já alguém na roxa nesse cuma gás, mas a gás e cona limitinha aí. Mas aí se quando gaja ya halaveka com gufo e famba, mas se vangeli tinha um anticarata, mas chamele a marrua e a hina, porque gaja gacarata com quase nhoca, que lava famba quase marrua, mas a gaja que cona, mas ei, gai no falta gaja, para co, a comprar que a tuhungi tá cala, a tuhungi tá dura, mas com ri gaja que facilita o resultado.
2: Cota Rosam Sava. Tini ubula kune tshungu kasikuve bavumela kuve bavula maruo kasikuve agaja ati ampipe ya ti gaja ti famba kwatsi
1: kota murangile hi va byela leswaku a fanele ya ku a ruona nge hiperetate ku wena sen vizinyi na vizinyi wena hungula ati metre to karhi ka talewa ka wena mun'wana hungula para ku kumeka ku vuleka ruwa kasi wa swi kota ku ni mimovha hi famba ni lava ku lava ku chela amagezi va kuma ku famba hi kona hambi va lava mata ma ngini la mutomi va famba hi maruwa ma goma ma jika a ma lela leswaku ma ngheni la mutini a va byela leswo kasi ku va swi kota ku maha leswo
2: xitshungu xa pfumela
1: xa pfumela kota yi ganyo para vona loko hi mahengeli xa pfumela
2: Azonani wa n'wina tihosi ta misava ni xitshungu xinene
1: azonani wa hina ni hina ni xitshungu xa misava xinene hi hazana nawo kwasanyana
2: kota murhangeli a wonela ka wena hi laha ka azonani ka mfumo wa guvhena ni wa munisipi wuni yani kambe
1: leswo ndzi ta swi kota ku nghena maxi ndzi nga ta swi kota ku nghena ngopfu a ku zwanani ku kona maxi laha ndzi nga ta nghena ngopfu lawa entre munisipi guvhena hi vona kota vanhu va tihloko ta hina vona hi vona va swi kota ku swi tiva kwatsanyana maji a wona ku tirhi wa famba maji a zwanani wa kona ndzi nga ta hlawuta mina laha a hi xipandzi xa mina lexo
2: maji n'wina tihosi mutirha ni munisipi mutirha kambe ni mfumo
1: ya ha tirha na munisipi loko hini swo karhi hina kota vahanyi va mabayi ha fanele ya hina hi ku participara leswi wuliwaka
2: swa matsenya Já, ele haga uma rua fama com o nome Mova. E onde já?
1: A Marua é o fama Mova. Marua é o fama Mova. Mola com o Rio. Cota Lumuca Vilacu, Lucutelingo Missava. Já, Lucu Marua manga chetel Missama Bambeteliu. A Mova é na Cota Cufam. A Marua Cova e Nela Manga Recona La Manga Samsiki para Cufam. Já. Hizo zwa hakwambela kakungufuku amaruwa mabambateliwa. Maruwa hiwa na manga, zika tayamba unu. Amaruwa nila manga bambateliwa jali, mushakala. namahlakala malamanitesa principalemente maruwa ya terbatida makombela kuchoke chikhati maveni manitesawo maja leza za wona kada zvi na zvi khwatsenya zva faliyana
2: abulge ya kumbeleni hila ka kuve nwana tihosi mutshama hasi ni vanhu va swaka swa nyika a u tivi ka mahanyela manene zva mahala
1: ha tshama navo maji a vanyingi a va twisisi porque vele he kota leswi a vulavula swa u tripasado maji kuve ni munyika vutomi ka ku hanya maji vale swa u tripasado porque he kota maji ha tshama navo hi vulavula ha tshama navo lava va vhumelaka vayingisa lava kalaka va nga vhumeli a hi xikoti xo maxi lava vhumelaka vayingisa
2: va famba khwati ni ndlela ni lisini
1: va famba hi ndlela ni lisini lava va yingisaka
2: a xiledlelo tisiyako ka vahanyi va lomuka vilakulu ka sikuve votlhe va patsana va tirha ka sikuve a ku hluvukisa vilakulu hi cinca ko
1: lexi xi nga xona swa ku hi patsana hi fanele ku loko hi patsana hi ta swi kota ku kulisa vilankulu hi ta swi kota ku nyika lesima vilankulu ha ku tsa vanhu loko va patsene a mitirho yohlwe va tirha ni tshamisekile loko vanhu va patsene va famba ndlela yin'we na va bula ma swa swinene loko vanhu va patsene va na ni lirhandzu maxi loko vanhu va nga hina lirhandzu a swilo a swi tshamiseki va hi ku sungu xo sungula a nhondza ya hombe ku vile ni lirhandzu loko mu rhandzana mu ta swi kota ku hlengela ka mitirho yohlwe leyi mahekaka
0: hi bongile bava Inasi Gotini hi buli legi u nga hi chiketisela a mixo ya nyamuntlha hi kuma haloku a longoloko hluvuka enyambani wa nyamuntlha wu chikele magamu ka wona wu nga tsaliwa wu tlhela wu gondziwa ha mina Antonio Tayimo na ndzi ku salani ni yin'wani mintirho yo landzelaka ya Radio Mosambiki aka xitichi xa Inyambani gichile
3: Longoloko
4: Hluka Inyambani
3: Bindzu ya Institute ya Comunicação Social hi ku tirhisana ni Radio Mosambiki emissora provinciale ya Inyambani
5: Rushi le bagaina vito ra mina hi mina Chris General Mosca Tindi Munga
6: Lucili, leci, chikati chivekiselweku kugonzela, aprenda mais, makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuntlha hi ta vulavula hi Metix. U tshika u uzwa na va vulavula hi Metix. A Metix, i ntirho u vhumelataku ku rhumela mali eka banku yin'we ka yin'wani hi xihatla, watch masiku, kama u lavaku, hambi kumbeleni ka viki, patsi ni masiku ya feriado. Tua rematricela. Ashkarati, wa shkota kungena ka internet banking, kujlava manwani ma aplikativu lumka foni ya wena ni USSD. Wa shtiva ku hisiku ngarumela kala malimuni. Ekutirisa a Metix, a munhu wa shkota kurumela kala 200 mil meticas hisiku, ti compone ta shkota kurumela kala 500 mil meticas hisiku, lejo, kutirisa a conta ya compone akavanhu mahala kurumela te chapau kati compone kuni tsengu a banco igemaku na ikombisaku a malinga se rumelwa unwani tlamuselo wa swikota ku hukuma aka banco u tirisa ku yona ntirho wo kahlula ni ku tshembeka Metix mali hi chihatla
5: Rushi le bagaina vito ra mina hi mina Chris General Mosca Tindi Munga
7: Singaraj ni 40 minutos aí no Camarongo Chindau em Sulignene
8: Província yo Inyambane ni masoko ayo

Danda, Danda, Danda, Danda, Danda, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka. Nyoma shishi kuldamburi. Kanya namba ganeleke nyomu gamani mungu ditu mwabuni. Vali nyufugula kusili sangu vali.

0: Hi losili hoya hoya ka mahungu ya radio Mozambique lomu inyambani kuhunza ka 400 mil wamingangu hile yenga pakelwa mjikitelo ka skutifikela hika tesuna leti tona tivanga ku amabadri ya zezezi apraya da barra lomu durupini ga inyambani akukwela ka mati ya bimbi ijona shutakuji cholopetela antiru wata rulelu le titona a ti tlokomhaka ta mahungu ma lomandleni ka mina Ameriku Mokumba Rufina Mundau e ka ubasupi ka mchini mahungu ya mixulaha radio Mozambique nyamunka wasitatu 16 ka setembro walembga 2026 Urangeli a Kanyasolo, lomu a provincia ya Inyambani, gitira hilomu kaku tsinya chikaratu. Chaku dilimu kela kamisava, maka inga dzika kui hotlomulela a mimiti. Hambi niti komponi ta mfumu, nitu kala dinga lombi a mfumu. A mfumu na okare utira nivandoni, ulomu kaku shengeletela a misava ka petani. Chini mcha makenekene mambiri. Vahanyi wale kagolwi akahungwini wakombela kunga kuchukwatisiwa mahanyela akamuganga luyani kuma kuanza kahungulege na inakulori Daniel Solonyakula
1: achitsungu cha muganga wale kagolwi lomukahungwini chona chikombelako amagezi achipitali hampini mutu watamapoyisa kasi kuchikwatisa amahanyela kamuganga luyani azvikhalu leswi zvona zvinga kumeka zvisiyiwa ka vabohi va minawu va assembly of the republica hi xiputukezi vavitaniwaka kumadeputado va nga kumeka va tirhela lomuka hun'wini avahanyi va le ka golwe va le hi ku chikela ka zvikhalu leswi va nga kumeka va zvi kombela hi kona ku ka muganga luyani ku nga kumeka ku chikwatisa amahanyela
2: aqui né tem posto médico aqui nem nada lá osanze nuko rivala hikuhi pelo menos estão a ver a condição da localidade pelo menos para o hospital mas antes de tudo tínhamos por pedir aos nossos responsáveis pedimos polícia
1: a chamulo anga kumeka ausia amurangeli waka wawa deputado anga kumeka vatirela lonka humwini dias letela awuleni kwa azwe khalo leswi anga kumeka vazwisiya chitsungu hi zwona zwito kumeka zwitekiwa zwiya kasi zwi apikeliwa akava bohe va minawu kasi ku kuta chikwatisa amahanyela aka muganga loyani
3: achamos nós que estão criadas as condições para que tenhamos lá um hospital, tenhamos lá um posto policial e felizmente houve uma intervenção na hora do governo distrital, as atenções estarão viradas ao longo desses próximos meses na construção de um posto policial.
1: Dias Letela, deputado da Assembleia da República, anga kumeka aula lumuka humwini langa kumeka avushela amiganga yagutsalangana aga kufanana nikachinjingiri akanyamuswa hambi nikagolwe kusukela ka hungwini hungulegi girumelwa mina Danielson Nyakula
0: Hebongil Danielson Nyakula praia da barra lomudrupeni ga inyambani akukwela ka mati ya bimbi hijona jitaku jitolopetela antiru wata rulelo kota kuamba ka Armindo Masingi
4: akukwela kamati ya bimbi patsini mavingu ya kona zvikari zvikhelisela ndzhaku atiri wata rulelo noti yenzo a praia da barra kwalomu a provincia ya Inyambani mavingu lawa ma hohlotaku a miti ya ta rulelo laha kungana wagaya barra zvin'we ni palm grove zvikumekaku kwale a barra adropeni ka Inyambani hi ku dlunyatisa muti wa rulelo wu tiveka kota wa gaya wu ve wu nghenelwa hi mati ya bimbi vhiki gi hundzileko na wu dilimusileko a miti ya wu ringana mune a ku tlheriseriwa loko ndzhaku ka ntirho lowu wa ta rulelo lomu adropeni ka Inyambani khwatsikhwatsi hi laha wa gaya ku maheka ka xikhati avenyi va kona va nga kari va tirhisa timali ta kusuhani ka 2 milioni wa marandi mali ya tikweni ka Joni kasi aku akata altibio kuchitela ni maridzwe hambi ni misawali mkatisakwa kasiko amati manga kwele hambi kalezo amati makwelili mazwa madilmusha amuni wa mingoma yala wagaya hikwalaka matila wa madilimuxela ko a mimiti ya ta rulelo a Pride Bar a murengeli wa ta ntumbunuku ni rulelo lomu a province ya Inyambane Samuel Junior i tlhamusele leswaku ku karhi ku tlhelela ndzhaku a hlayo ya mimiti lomu a vayeni ma nga tshukaku va navela ku ta humulela kona kata kumbirhi a vatirhi va mimiti leyi va karhi va sangula a ku khoma nhloko hi ku amtiriyabye yi tingana yi vambelela
5: Sound Doge Empreendement.
4: Vatiri lava vatusala laha ndengelengeni va nga hina ka ku tirhela kona leswi swi karhi swi xukuvalisa ku vonaka leswaku laha wa gaya basi i ntlhanu ni mune a vatirhi lavan'wani va khume ni ntlhanu ni mun'we va lumba a Palm Grove makumu leswi xikarhato ka hina kota mfumo kota urhangeli ngeta ndzhawulo leyi ya ta rulelo ni ntumbunuku lomu a provincia
5: situações de ocorrência em outras infraestruturas.
4: Kula ulaka Samuel Junior na kuhi murengeli wa mtiru ya tantumbunuku nurule loma provincia na kare tikala hekwala kongana matia bimbi makare mahosota a Pride Bar. Yena Samuel Junior ivi akarhisa hambini ku kombela ka vinyi va miti ya tarulelo ku va sangula a ku vi ni macicela lomu ka ku aka a miti leyi ya tarulelo va fanele ku aka miti yo tiya kambe na va nga aki kusuhani ni ligungusa la bimbi
0: lomu inyambani ku hundza ka 400,000 wa mingangu hi leyi yi nga phakeliwa a mijiketelo kasi ku ti vhikela eka tisuna leti tona ti vangaku a mabadri ya dzedzedz a mingangu leyi yi ve yi amukela ku hundza ka 950,000 wa mijiketelo na yi nyikeliwa wotlhe madistritu ku tshika lomu doropeni ka inyambani ntsena Makungu maya kala lembe ga 2030 kakula ka murangeli wa mitiru ya taudahi hichinyumu cha provincia ya Inyambani, Carlos Kosa. Lomu Inyambani kukari ku langutelwa ama tlinga ya kukhelisela ndzaku a chikaratu chaku avarimi valuza jinyingi luku kuna ativula Sandra Masangu.
6: Mitiru ya tamabindzu lomu Inyambani hi leyi yi lavetelaku ama tlinga ya ku heta a swikarhato leswaku a varimi va luzikeliwa hi swakuga aka masiku ya tifula. Murhangeli wa mitirho ya tamabindzu lomu Inyambani Gomes Mafastela hi loyi a vulaka leswaku ntsena n'hweti yi nga mbela ku hundza ka gidi ka varimi hi lava nga vona swakuga swa vona na swi luzikeliwa hikwalaho ka tifula. Mafastela hi loyi a kombelaka a varimi lava va rimaka lomu ka micongo siku va tirhisa a misele ku va nga ruzekeliwi hi swakuga.
7: A varimi va hina lomu Inyambani ku tlula ku va kumeka sena va fola misele enweka ka malowu nga kona ka situation leyi nga ka yona ya ku taleliwa mati cheriwa matupu maxitrumi para ku yini para ku a mati ma yakisela ma famba hi para ku kambe a vurimi ka varimi kisima masi kisima kina na like maheka ta utirilo wa mahiwa hi varimi ni vateki se va kumeka kungonke na va kumeka na va mahatirilowo mara ku hi kama lowutsongwani a vatirhi va hina varimi va hina va kumeka se na masima ma ku tirhatirho wa vona kuka masimu lomu ka sinto ra fierde Inyambani.
6: Magezu ya Gomes Mafastela a murhangeli wa mitirho ya ta mabindzu lomu Inyambani lomu district ya Inyambani na kombela aka varimi a ku va tirhisa a tlhari ga ku vula a misele ka siku va nga luzikeliwi hi timbewu.
0: Bongile Sandra, nhlangano wa vanhu vaxwa lomu Inyambani CDJ hi lowu nga nyikela a swigotsu swa ku hambanahambana a ka paxu ga hombe hi xinyimu xa provincia. Maxapa swipikiri kasi ku fulela a mandhawu lawa ma seleku ma yoha hikwalaha ka ku ve a maxapa ma hahili ka minu wa Chingulu Gezani xi nga gubuta a provincia hi n'hweti ya Fevereiro. A murangeli wa nhlangano wa vanhu vaxwa lomu doropeni ka Inyambani CDJ Gracilio Langa ili va ve va kota ku kuma a swigotsu leswi hikwalaha ka ku kombela a vanyamabindzu a ku ve va pfunetela a ntirho lowu.
8: Aba hota passage ya vanriato va phasa ku maxapa ntengo nya sete nyisexi nya ayo para va kota ku dosayela manga valungurutaku va thema xapanya maphepha ra va kota ku lala kwade matshunya dzindzadzi. Hingo sungu wone kuvana sikwanza kala porque malanga nga maona kupra kwa masegwa itango nya sejinya ayo então praticamente recozido go bunguwa ikithanise nyeva kunazo nya nyanza
0: amurengelo wa pashu gahombi lomu inyambani ya Roberta Maringula yena a bungile ko hikuve a tlangano wa bantu bashwa lomu inyambani uyile yonyikela a zwigotso lezwi
9: iyi pasinyo tikongongozo kananga jivireya nyungutsaka ngudzi imanga kiri basi apa vana kiri amba mbalanga
0: magezu ya murangeli wa pashu gahombi lomu inyambani Roberta Maringula basi amahungu manyimalaha malongiselo mahlela mahengeletiwaha mina Ameriko Mukumba Rufina Mndau ivikaubasupuka mchini

0: Mahungu aya gasi hina talapisa kanga gane devo kuhika tinga si de isharas. Kada tsuna mane kapa hina kuresa mahungu matamsago ugukayo mu tankeri ao presidente nga kulumba assembleia provincial kuya muya umunya pani kuyu oyu atau gasi na ugane kuye kapu nga zprojeto nga utsirangani izitako dzina kukiro ndaranga kipandi hiye kimandika zdistrict nga ukari umunya pani dzingu utagasi dzina ukimbia kapu nga wadi niku dzingu ninga uhengi kapu nga tsungu hezu ga ayo marangani ya yang. Utangiri kuye mo ya district ya soro mkipanguli ya inyampani kumanika kuhuna kutuma kunze mo hile nga kuzisame kufike kwa sigaradzu nga kuyala nukungu mkienya maafu ista kusina kuyala sigaradzu kuye mo ya iyo district yeye hukani ya kabunya erozao. Mambe ina maresago kayo nga kutamusu kayo kunseju districtao kutangani nga watu wapia kuhie mwia umu inyambani ndanika ii district yei kama nikideo kwa wana kuningeye kipasu kwa kunya material nga kutarangani nga kumatumisa kunya kubai kayo auli kipasu kima nikideo kwa ikina ukungumiswa ga beo umudurupani ga inyambani. Mingu basi ayani mambe kuhikati nya zi daishwarish inaresa kugulapa.
1: Gezo nyama vanyero.
2: Antete saunya ikongoro kudurigara kani zitinga za tabu uru. Kuvida ya kona preke sana na satu saku manangu zine te saun. Gya kuhivura, gira zukursu, giveza kibota tomuka yomana. Ja, yanana yomana depresaun. Kakitsa again rangan. Yungu kweta kulugari pangwana raya, kazara, zeka fumukazi ya ya, kwa kutamba, mashikasi manu kujira. Porike unga tumu, mashihivudi, sasabu sive. Basi, jaku vale, anawea sifo chungu tu. Mwe numo ya uya kwa taku, hatu kwa nukubanyi kira bishkatu. Masha kira bishkatu, isu mukatari, naku preferu kongo wa batunu, porike imu aru kuhanu mutu. Akuleva kuhuya tapuwa, mwaru kena muza, kwa umuha imu, niku umuha iginani. Por isso te sao nyora gara ken zi dati za tsavo
1: wenengedzo
3: wenenge mapanyero
0: karatsu hi nabeya kukamwe ndrani nyokodzi ku yambanisa dzinzimu kunzeka kasina peya kabukalito lela mu MB 20 fingers no kongoma kipandi ya beira ndrani nyokodzi manika hina kutwa higa vakeke

0: epa, Juma, já o hungele é muito que ter o ago.
1: Ah, saíde. É ninguém que suga nirara, nyamba mende o que ter o cuido de zona. Ah, pali tonga, nyamba o congolo, é ninguém que o timisa mendra.
0: Ah, não é ninguém que o timisa carat nyanga o. Nyebe tem suana que é sinal o tuguês, se o vindra que o tibireza. Gaje congolo kamukuri sine sine. Kuku ularandrani nyamwenda nyakuvekele ditsona. Upopolo kwala le thonga, holo utifikele ka madwari nyadzedze. Kana lisine lo?
1: Ah, lisine. Madwari nyadzedze. Oyi dika ka munyamba na tsiva, ambari nyahongole he ya thuma phe. Ambari sanana. Singu tsuka sipaleka uhongoshwa tuno.
0: Lisine ka mukhiloro. Eni, ninga muyangu mangadziwangu sana sangu satsavu. Ha kulala ndrani nya mwenda nya kuvikela dzitsuna simbarika kubana kuvisa karini ngona kukuwe karate ha kudzivikela utsi WhatsApp WhatsApp mwaka nga madwali ya nyadzidzenza
1: ah razawi yako wandrui mwenda nya kuvikela khudzu tsuna wa kuvikela ikati ya tsavu karate ah ulu kala kupinduka matsi ya tsavu Nyamba hose ga gilu nyapweta ku bwimba mandri ya uvikele kudu tuna pe.
0: Dada uti ku WhatsApp ndrani nyamwenda nyakuvikele dzitsuna WhatsApp mwaka udzulu mukele ka madwali nyadzedzedze. Mi tumu nyamudahi yali sima mukubanyani wo mi.
2: Malaria fora fora.
3: Malaria fora.
4: Henani 14 horas ni 10 minutos sinama na mihungu nyamahungu kukitonga mana kulapa kudzi 15 Ngrosa mwingisi wa Radio Msumbiji ga mihungu nyamahungu ya Sambu Sari siku la munu vatu vaviri kabuba na kuhongorako vaya shamura ga ndranga nya uramuri kukamatsi kumatango vana kutono kubana vana kuzini ngizidu umu nyago kutuzeri mapangu yari makumba usanana Ocean Revolution kutanga numo nyambarumba mfumu tumia ku omu inyambani kutaguna kulegeze mitsini nyakubangi sapani kuga kikawagidwani nigizivani ndrona nyami tumunya urimi ni uguhi omu tigunu watu au vije kusungu watega kuoneka tumisanu nyawadi kuga sipandu nyakutrangani Iga sukoza kule umanega sunya kuhozi tigunu kwa tuka musambiki. Mihungu yako ni ya mahungu ina marapisa kuhu tikati nyazikinzi.

0: ndo wa na verdade yiji moji garza ku mitekerezo yakona ngowa ningwa ungai mana gambilista ufana uri naye munje koledzo kana kuti shukuka na wichedza kunyina ipya kwai yo mulista iruni ngongera kwa ene kungima iyi nyakuchedza sikwakwa sangu wibedza iyi yo mulista uni ngwago asa he ungulo wakadherno be nyivale vafude ku varovedwa varovedwa da kuvare kasi tsapodza finasa
1: mwama mwama
2: A 15 horas e 46 minutos, na rua de João Marcelo, na rua de Hunguai, na rua de Wassam Sukatu, na rua de Kazuzu, na rua de Zipeni.

Inni 16 ore e 27 minuti di Nilsson Magnicchiati, opera di arte, la vete l'ambi muia, 17 ore che sfida mana mahungu di mi da ciccio pina sma mana ucinja ambi ma bomo lu hidi ha garga ku pangala ta mangi seti ha garga ku kumusha ta ti ta ku sedi fiti di tambo kola ka hisa mati zara ta ku he ona ta ha garga mi ngwa ya tu hidi di kadi hiri le garanti kadi hidi ku la ku ti ukela hea tembo ni mbimi ya kona iwa ngwa sedi fiti di tambo inga chile ni nga tsuka he kasi he di tambo di hisia se hi mahato seni usiku ha garga usiku kambi tilave kwa hibika hakarika usiku tilave kwa sikuwa hiya tembo ni huya ngu tembo ni usiku kwa matsuko ya hiya sima bihile se hichi shongo lela ngu tia tilave kako kambi muhila kumana Claudio Ismael hati hatua shkoli hili ni 16 horas ni 28 minutos.

0: kutisa tata Steve kantumuwa matu kutisa kama tumara do Mosambiki.
1: Ani nukini kani. Ndati nene tito uhangala sati makatamina ngu radio. Vela ani ni mahiwatimbila ni kutisa vatu chani itudu. Mtumwa mina ewe ani Steve.
0: Ngutona hati wando kati wakome wala kuhoka hawa. Henga ishamusele taku ngawo diwele kidungudi dembe muni tata Steve.
1: 1950.
0: 1950. Jan tumwa timbilo ukata uta kutaku ema ngumaka imbi. Wakutakisa wano?
1: Anambini chofa tingi nililwa utimbila.
0: Ino. Nisikulu nafakule kakukingizwa mbila ba.
1: Anambini chofa tingi webeta timbila.
0: Udunda kuja chanu, udunda kusela chanu tata?
1: Kanisili sobao. Noja mdivuni kusela sobalu so lombe la lombe. Sobawa kanisi tumisi.
0: Muto wana henga dungula mashaka, hambini ba kolega wako batimbila?
1: Tapo, nbungi na nani tato, nbungi mtu
0: haumbi. Nbungi dengoma, tati Steve, hidu jaha ngukoma, koma sayo wakile, pala seno ganga ngawa posho administrativa ya Zandamela, chika nsonu kati Zavala, ganga ngawa mazivileni, ngata bulani tati Steve, mvatu watimbila, insinyi watimbila, inchai watimbila, kanungono kwa bela ngunyumbani hibula, inga sepiswa nguwa bilu nyankundela, kukela seno Zandamela, hibungi ide bela ngunyumbani hibula.

18 horas e 50 minutos. Su chanjua, Tamiris Moyani, ni Lorena Nyat. Vachukulaka hintingola kene. Ipambangu, ibangangu ya tu hinga likinguka siwa. Asuku ibangangu hinkwa hivini kutembana. Natsumara kambe hininga na tinzeve. Hi sinigi tinzeva maku huko mpaka Lorena Nyat ni Tamiris Moyani. Mwingiseti ngunzila hila ugemeta mitumetu mwuridi mida chichupi. Mitumuinga timanzane kamina Sandra Masango. Mwuritina dao sinkaraji Msambiki. Hila kuweka kubonga kwa na ngulo kodi hilo mbele nzeno. Ijisimamo hilo mbangu kwa mitume nga dija masono kwa hidi mida shiputu kesi. Dishu iti hinauna naka mlojizimu chichi hila isi. Mwingi siti unene kaingwa ni mitume hilo ndisako.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Vinte horas, não, 7 minutos. E aqui é cá Marungula, e aqui sou a Antena Nacional. E aqui é a Kemabula, que vai morar em Guilherme Antigo, a qualquer ano com Bela Cachitsungo. Le Chaco, Xi Congoma, a Miminti. E a Tavia Banis, Cassi, Cuiá, uma cascarada, sim, na Sui, Singatsukaka, Sui, Wanetera. Kume swi nga tshukaka swi ri ni ku hambanisa ka vanatiko ka buleriki nyamuntlha a khangula mintirho ta vavanyisi leyi mathuthwini a xifundzankulu Maputo.
2: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Kaleti yelanaka ni kulumukela ka dyandza. Ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku womisa ka ku tlula mpimo. Swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimu lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku womisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Yo leyo ke ndzava hi hloniphini ku va xi ala lexi xi nga ti xi ta karata ngopfu na 20 minutes ya loko tshe mso provincial di nyambani ni mso provincial di Maputo nkarhi lowu
3: xitiku xa dzongeni
4: muvhulu wa vunharhu ni wa vuntlhanu hi 20:10.
3: Vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa amabindzu nhlavutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga. Xitiku xa dzongeni.

Eccolo che impera che hanno tutto noto a radio diffusione malembe ni malembe e se la mixiro a radio Mozambique in sua provinciale di Nyambani e in sua provinciale di Gaza e in sua provinciale di Maputo che ci tico le c'è zonghe in cutane ti uni ti te mate la o manaro che se mate la o mambiri ti attangana la magari il rava rava lo che curi in soco che si li su inga nsana kune ah ila ka maraketana ya nhlana hi tivekise lemukiseri ku va hi tlhangana ka xitiko lexi xa dzongeni hambileswi ku hisaka a mi kuma wu li kona u nga wu kaneta xana ku ri khale ta va ni tinhlokomhaka ta xitiko xa dzongeni ku ta landzela ka vunanga bya ku hambanahambana ku va hi 21:30 hi ta nyikisela mahungu ma nga lulamisa Mariam Brahim na Francisco Nsimbini hi 22:00 Eta ba ka ni ta ma fambela ma nesta rati la ka eta ramba na kolore rosten un botela i 22 na treta ba ta kola kona la Alfred Muyanga ku vaka i 23 horas kuma matimu ya siku hi ndzaku i veka nyana una nga le dzunga ta fikisa ka 23 na 30 minutes loko ta ku fikisela ultimo jornal Frederic Mabunda lwe a hlanganetela ka ti simbi ni ntambu Mario Martins ela kusuhi ni nkhuhle kutani a ku fikisela ka leli rito hi ta rindzela ku va ke swiamuzo ti ta ni mikhuhlwani mungiseri hi hambukanyana katsongo kasi ku va hi ta kuma xitiko lexi kuruleni.

mkisitore nzeka oyohoyo kati nhloko makamta mahungu ya shtiku shadzungeni. President Daniel Chapo nyamunta ama tutwini shunzankulu Maputo ave atsatsiya vatsamiti kukuva vativikela kashala shitaka ikuva vadrala atimbe kutisikisela kaka janza na valonzovota mati nitindawu lumu makaya. Mapoyisa kuvonlela ta mafambela a xitratwini lexifundzankulu nyambani ilawa manga karhi matlakusa a mintirho ya kuva ma vonelela hambi kuva ma dyondzisa a vachayeli va mimovha leswaku va vafamba andzeni ka nawu. Leka makwakwa lomu xifundzankulu Gaza ku karhi ku landziwa a mintirho ya vuyaki la muti wa udayi. I muti wa udayi u nga ta tlakusaka alisima lava tshamitiku ka xiyenge lexi amugangeni luya. Vambileli ilava vanga kariva kombela kuwa vasikiteliwa ishtiru shaku hambana hambana ambi itimale lesha kuwa vakota kulanza kwazi amitiru ya vona. Ishikombele shikongo msuwa kikuwa sekretari ujeral wavandla la filimu Shakil Abu Bakar Kalienzo alendeleke lumushunza nkulu Gaza. Leti inti nguandi ilto kumakati tinga tatsa nzavitu wako kama hungu ya shtiku shadzungeni kungalikale yan matweni ulunguloka na hina.

0: Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza.
1: E Racha Xichangana.
2: E Racha Nguchichope.
0: Transmitimos em português em 810 kHz na onda média e em 90.9 MHz em frequência modulada.
3: Biko washitsunzushu mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa Xikwalakwala na Masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa Xigubu, Masanjena na Mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

0: mwingisiti wa kurenzeka hoyohoyo ka nungulokwa wa mahungu ya shtiku shazongeni. Mbrengi luwati kuwa atatsewa tsamiti kulesha kuva va lonzovota ati ndao vangana tona ambima atilo makali shakuva vatifikela ka shihala shitaka ekubinzula shakuja. Mapoisa ya kufonlela mafambela shitratuini shifunzankulu inyambane makari matlakusa antiru wovoneleli ni kujunzisa avachayeli vamimova. Litinti mwani nilako makamu tama hungu ya nyamunta maungu malamsuwe kimatala mahlaiwa Francis Kunsimbini, Mariamu Ibrahimu akamichini na Elkari yuku na vilela Wing City linene. Mringi luatiku atatia vahanyi va Lumsambiki kuva vatifikela kashihala ishtaka mikuva vadralati mbeo tisikiselaka kajanza na valonzovota mati ambiti ndau lumakaya. Mringi luatiku avula vula nyamuntla ama tutui nishifunzankulu maputu kusanguleni kalienzo la masiku manaru. Yetelelo walanzela numtirisani kuluri Stelio Manyisa.
1: Mrangeli watiko baso pisa shitsungwe kwa la kashi omesu le shitaka kufambenika malanga lawa ingaka wana Daniel Chapu avula le shakwe kwa la kashi omesu kutakala pinzu ramasimu kutani akwavila shitsungu kuwa shitivonele ikuwa shidrala amidralu le ingako taka kuwa itisela kashi omesu aminu kufuya shifuyu le shishu ingako taka kuwa shitisela kankama waku yisa. Daniel Chapu avula le shakwe indela le ashitsungu shitashukwata kuwa shivekisa shakuja ni matamela manena kuwa shinga so kule ntala fomenika nkama wa shomiso lo utsinelaka u vitaniwa ka fenomeno El Nino.
2: Temos que nos preparar.
3: Fanya kuma hiti bexela
2: como povo.
3: Tanishi tsungu.
2: Por um lado.
3: Hikele dzinwana.
2: Criarmos aqueles animais que resistem à seca.
3: E fuya aswazi leswi switiselaka a shomiso.
2: Como cabrito.
3: Fana ni timbuti.
2: E outros animais.
3: Nishinwana swihazi.
2: Também.
3: Na kone
2: cultivarmos
3: Hidzima.
2: Aquilo que resiste à seca.
3: Hidzima leshi, shijali wako leshi shitiselaka ashomiso.
2: Como castanha de caju.
3: Kufana nitinkarosi.
2: Fazermos horta em casa.
3: Hamba ami kanteru yezu
2: amakaya. Cada família uma horta.
3: Ndangu nindangu ubandi kanteru kaya.
2: Porque com água em casa.
3: Hikusaloko hini matikaya.
2: Nós vamos poder regar.
3: Itashikota kuba hicheletela.
2: E termos caril.
3: Iba hikumashamuzu.
2: E o pouco dinheiro que temos.
3: I mali tsongule hingana yoni.
2: Vamos comprar arroz.
3: Itashaba mimpunga.
2: Farinha.
3: Ampupu.
2: E outras coisas.
3: Nishinwana nishinwana.
2: A água que temos.
3: Amatila wengana wone.
2: Se tivermos furo avariado.
3: Loko hini si hlobo lesione kiki.
2: Temos que trabalhar para reparar os furos avariados.
3: Jeka hitiza akuba elungisa swigwedlo leso.
2: E outras medidas que precisamos de tomar agora.
3: Nishinwana leswi fanya kuba hi landza sosu.
2: Para prevenir que este fenômeno nos afete. Então, esta seca.
3: Si leso ashuomi silesi.
2: Nós só precisamos de tomar medidas. Como tomamos medidas para COVID?
3: COVID?
2: Estamos aqui vivos. Como tomamos medidas quando houve cheias? Estamos aqui vivos. Quando tomamos medidas também quando houve ciclone? Estamos aqui vivos. Então, esta seca que vem.
3: Kutani shuomi sile shibuyaka leswi swinga swalisima ikuve hi fana hi ti bekisela hi va hini hi ti fikelaka.
1: Daniel Chapo sungula wa unharu lwei ariendzo rakwa xifundzankulu maputsu na ariendzo angata rikongomisaka ku fika wa unhlanu lomu angata pfuxelaka handleni ka matutweni akungu hataka wa unmune lwei apfuxela a xifundza xa Bowana na Manyisa kuva hi wa unhlanu ata tirhela a xifundzeni xa ka Matsolo.
0: Mkumbisi wa vandla ntinza la Frelimo lomu xifundzankulu Gaza akomba akutsaka mikulani kakuva kutlakusiwa antwananu nzeni ka nhlangano lowu hi mahungu matsatsatiwaka mutirhisani kulori Bonifacio Novela.
4: Murangeli nandza wa ntlawa wa ku huma ntsindza wa vandla la Frelimo ku ta seketela xifundzankulu Gaza andunduzela kutiboha eka swirho swa bandla leli ka ku yisa mahlweni ntwananu atikweni ni ku va ku vumbiwa swirho swa bandla leli kusukela emigangeni. swanga ndlela ya kuva ku tlakusiwa au kona bya bandla la Frelimo. Nelson Muyanga avulile leswaku xifundza nkulu Gaza e nena kambe xikombikiso xa dzira la bandla la Frelimo kuva kuumbiwa tindlela ta ku avana tiko hinkwavo va kumeka swin'we eka ku lwisana ni ku helisa ausiwana leswi anga swirhalanganya swa bandla leli eka malembe mataka. Muyanga asili emarito ulawa wa sithathu lweyi dropeni la ka ncenca eka vakoli va mahungu ndzeni ka ku va a ta simeka a hofisi hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza la ku lulamisela gotsovunyani ya 13 ya bandla la Frelimo yi nga ta va kona lembe letaka a Nampula. A vulile leswaku xifundzankulu Gaza ma kona matshamelo hinkwawo ya ku va a hofisi leli li sangula a ku tirha ku lulamisela egotsovunyani ya le Nampula hambi ni ku lulamisela a ndzeni ka bandla la Frelimo a ku va ku ni a ku khetiwa a swilo leswi swi nga ta kombisaka bandla leli le Nampula ntirho u nga ta va u landziwa kambe hi masuva lembe leli litaka. A vulele kambe leswaku a ku va ku pfuxetiwa swirho swintshwa swa bandla la Frelimo xifundzankulu Gaza kusukela ntsindza ntirho lowu na wona wu nge ve kona kusukela eka swirho swi kombisaka bandla hi xiyimo xifundzankulu Gaza swi kombisa anhlengelo ni ku patsana eka swirho hinkwaswo swa bandla leli a ku va ku pfuxetiwa a xidemokrasiya ni ku patsana eka swirho.
5: E Gaza, tal qual como dizemos que é quilômetro zero, é aqui onde temos que mostrar o exemplo da nossa democracia. É aqui onde temos que mostrar o exemplo de quão os moçambicanos estão unidos, o quão os moçambicanos sabem trabalhar em conjunto e que as questões de adversidades fazem parte da vida normal. Não podemos nos degladiar apenas por diferenças de opinião, mas sim devemos estar sempre unidos na mesma direção. E, acima de tudo, a unidade, crítica, a unidade, é muito mais importante consolidarmos esse princípio.
4: E Marito e a Murangeli Nanza, wa Ntlawa Kumantzinza, eka Tiku Ribanda La Frelimo, kuta Seketela Xifundza Nkulu Gaza, Nelson Muyanga, na vula-vula wa statulwe dropen la kanchenchai, akusimekeni eka ofisu ishimile Xifundza Nkulu Gaza, ya kululamisela gotsovunyani ya 13 ya bandla la Frelimo, ivekisiweke kuva kona lembe letaka le Nampula.
0: Maphorisa ya ku vonlela mafambela xitiratwini xifundzankulu Inyambani ma karhi ma tlakusa ntirho wa vuvoneleli hambi ku dyondzisa a vachayeli va mimovha Arimindu Masingi.
6: A maphorisa ya ku vonela heta mafambela manene lomu xitiratwini lomu provinsi ya Inyambani hi lawa ma tshingisaka lomu xikarhi ka vhiki leyi a ntirho wa ta ku vonelela swin'we ni ku nyika gonzelelo ka siku a vachimbeli va tiva ku xixima kutani ku hlayisa a nawu leswi wulaka hi ta mafambela lomu xitiratwini. Diocleciano Matsimbi wa laha usikini ka maphorisa hi karhi a veketa ku vonelela hi ta mafambela manene lomu xitiratwini ivi a hlawuta leswaku ka vhiki nga hundza va kona vachimbeli lava va nga ve va kun'wa na va tsutsumisa hi tamu a mimovha yabye hambe ni lava va kukutlela mabyalwa va ya va khoma a mimovha hikwalaho va kona va nga ve va tekeriwa a mapasi yabye.
7: Vavhiki leyi hi sechile a 137 wa mimovha kasi a 45 wa yona yi khatisilwe hikuva yi kun'wana yi karhi yi hundzisile a ntsengo wa mazambu. Hi ka timhaka ta kunwa ka mabyalwa hi mahele mintirho 14 kasi ka 14 ku sechiliwe a 59 wa vachembeli a 9 wa vachembeli va suselwe makarta laha ka ku kun'wa na va popiwile kasi na va helaka ku chembela a mimovha hi leti kunene hi nga hlangana nato.
6: Ku lawula ka Diocleciano Matsimbi na ku hi tlhari ya laha maphoyiseni na yi tivaku hi ta gonzelelo ya ta mafambela manene lomu switaratwini na yi tiva hi kan'we leswaku lomu ka vhiki galegi gi tsutsumaku a maphoyisa hi ximu xa tigongo ka Mozambique ma lumuka vhiki ga ku hlohotela ku a xitshungu xi tiva a ku tsemakanya maruwa hambi vachembeli va tiva a ku chembela mimovha yabye. Ina Glory
0: Arimindu Masingi a ya mahlweni ni mahungu ma vulaka swa ku vanhu vambirhi va mandleni ka ta vuthethisi dropeni la maxixi hikuva va lovolisi na nyana na nge se fikeliwa hi ntanga.
6: Vanhu vambirhi hi lava va kumekaku mandleni ya vuthethisi leswo a dropeni ga machichi kasi ku va ta ve va tihlamulela hikwalaho ka ku nghana va tinghenisele lomu ka ku lowolisa a nhanyana ntanga na yi nga woni. kulauliwa hi nuna zimwe ni papai wa nanyana loyi hungu giviginyikwa ka mtiri wa rugby msambiki aha atija kasimu na ku procurador chef wa provincia ya inyambani loya te kungalo a papai wa nanyana loyi angavi a lolusiwa ignotisi leswa ku hakunene a baba loyi wa mwanu wakwe munhu wa hombe vangavi va thembisana zvokare na vatachichana hi nwanana ahungu gizu ri gichikela lomutindleveni ta urangeli hikwalaha ka kecho yingavi ya chiliwa hi chitsungu na kare a hlawuta atija kasimu atingalo ku langutelwe maqhinga ni tindlela ta kula ku kola lisini ka leswi swi ngavi zviwuliwa zvezva tsumbuleka ku ina bava loyi ivi a lolisa a n'wana hikwalaho wubihi ndzeni ka nawu vatavi va thetisiwa
8: está em prisão preventiva o suposto marido e também
6: ah, nuna
8: o
6: loi,
8: pai da menor.
6: Anga o pai que entregou da menor para um casamento prematuro. Papai wakwe kambina inao ilo mangena mapoisa hana hulaula he baba ni mwani. Le chichi ngabe choneka le jaku a baba loi i alolisa mwanana na vathembisana zvokare ni loyi wa mwana wakwe. Makunu ka kuthembisana gabye amwane angana nga humesa leswi va nga sina mabulini hikwalaho bava a chela kecho na ku xitelana ni chitsungu loko mina kota maphoyisa ya vuthethisi hi kona hi landzelela mhaka leyi na matatihlamulelo
8: encontram-se em prisão preventiva enquanto o processo prossegue os seus trâmites legais e instrução
6: atija kasimu procuradora-chefe wa provincia lomu a inyambani na akari a khamusela xungetano hi wubihi leyi gigimahekileku adoropeni ka machichi laha bava ni mwani va to tihlamulela hikwalaho ka ku tinghenisela lomu ka ku lolisa nhanyana tanga na yi nga voni
0: loko hi tsutsuma hi kongoma tikweni la Afrika-Dzonga hi kuma lama vulaka swaku vurhangeli atikweni leliya hi leli yi lavaku ku va hi xihatla ku endliwa mintirho ya xisencha ikolani ka ku dlayiwa ka vanhu ubi lendleliweke a ndhawini liyani ya tikonkulu Afrika mahungu matsandzatiweke mutirhisanikulu ri Edward Figurão
9: murhangeri wa tiko ra Afrika-Dzonga Mbulumuzana Cyril Ramaphosa a leleta leswaku maphorisa ma rhangisa ntirho wa xisencha mayelana ni ku dlawa ka vanhu va rhambela xisati mhaka leyi vonekaka muganga wa Cape Town Park ni kun'wana exifundzankulu xa Gauteng eka tsalwa li paluxiweke tolo Mbulumuzana Cyril Ramaphosa a dumbisa leswaku maphorisa a ma fanele ku rhula na ma nga si na khoma lava lumbetiwaka eka vugevengu lebyi nakona a dumbisa leswaku tiko la Afrika-Dzonga hi leli li lavelelaka ni ku xixima a timfanelo ta vumunhu ngopfungopfu ta vanhu va rhambela xisati na hambi tintombi swiboho leswi swa Cyril Ramaphosa swi humelele siku leri maphorisa ma tiviseke leswaku kusukela hweti ya Mawuwana a nga Jude lwa hundzeke a ntsengo wa vasati lava dlaweke ku ya fika sweswi se wu tlakukile wu fika ka 5 na 2 ku hinkwawo va kumwini lava nga na timpahla ta ku enela emuzimbeni maphorisa ma vula leswaku ma karhi ma secha ku tiva leswaku i mani kumbe i va mani lava endlaka a vugevengu lebyo kotolo ntlawa wa mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga a wu rhangeliwa hi holobye wa nkarhinyana wa maphorisa Mbulumuzana Philos Kachalia wu ve ni nhlengeletana lana wu yamukeleke mahungu ya ku entelela mayelana ni ntirho wa xisencha wu nga karhi na wu landziwa ku ya fika sweswi ku yo khomiwa munhu wun'we ntsena xungetana ni wansati wa ku sungula dlaweke hi Mawuwana a hundzeke eku hinkwaswo na kongoma Radio Mosambiki mingeleke Eduardo Figurão
0: loko hi vuya lomu tikweni hi tlhela hi rhamba mutirhisanikulori Armindo Masingi ni mahungu ma vulaka swaku vurhangeli la miganga xifundzeni xa Vilankulu n'walungu ka xifundzankulu Inyambani li komba ku tsaka hikwalani ka ku phalalisiwa ka mati magezi swibedhlela ni vutirhisi lagaxi
6: a mutirhi wa Radio Mosambiki yi ve yi bula lika Vilankulu ni mun'we murhangeli wa muganga laha doropeni ka laka Vilankulu loyi a teku nga lowu a ku se ve ni xikhalo leswo hikwalaho ka ku nga na a magezi ma karhi ma chikelela ka vonkhe ina va kona lava hakeleliwaku ka ni leswi a ku talaka vahanyi va ma kuma magezi va ma kuma mati a swipitali a miri yi kona wun'we ni wun'wani wa tshuka wu kiyela a moya wa mbawulo na wonawo wu kona kani leswi wa hakiyela ku chikela ka van'wani
10: abitinzi nasi Antonio Gontini amagezi yakuhona hiwona akurekela mari itsamela gazilo porque kota ti kujinga gahombe no podi ko hokini hivi magezi majimagezi makona lomuka vula kulo wa famba ateka ba makunyi ateka ba chipongo akuhlawuta kushura kohle magezi bakona eh soke ahisi ikwana I hinga ta kwana kota tiko majimagezi nawo
11: ya hila ka agaji le ya ku yive kilometri ya vanhu mothene uma ikuma mo itirisa
10: pre enquanto higaji hohlena hisi ikuma singa ta hemba porque la batu zwiswa zwindzorola kule vata ku ivangana yena ja alakanya ku hohlena hohlena hisi ikuma gaji majagaji ikona le mi mitini ya hi majahisi ikwana gaji ya halaveka ku nguvu ku yifamba majishivangeli chimwana chikarata matshamela ya maruwa ya hina porque gaji gakarata ku khwati nyoka ke lava famba khwati hi maruwa maja gaji kikona maji eh gaji ni fata gaji para ku akomporka tuhungi ta kala atuhungi ta dura majiko hi gaji ka facilitar resultado
12: mungwe ka varangeli va miganga a dropeni ka le ka vilakulu n'walungu ka provhinsi ya Nyembani na akari amba mahungu manene swingetano hi ta magezi moyo mbawula mati zwin'we ni swipitali
0: kama kwakwa xifundzeni xa ka mandlakazi lomu xifundzankulu gaza ku karhi ku yakiwa a munti wa udayi lowu ku vuliwaka swaku u ni ntikelo ngopfu swinene a ku tlakuseni ka lisima lavatshami tiko mugangeni lowuya mahungu ma taka ni mutirhisanikulori Rushtin Botela
13: ku tlula ntlhanu wa makhulu ya vahanyi va muganga wa xilatsanyani likhulu lin'we ni ntlhanu wa madzana xikanekiso xa makwakwa xifundza xa ka mandlakazi hi lava nga ta va va pfuneka hikwalaho ka mitirho ya davudavu hi ku khoneketiwa ndhavu leyana eka xipirita xintshwa nakona i xipirita lexi taku na xiyekiwa na xitaka timali ta ku tlula 10,200 na i ri ku va xi ta va xigama ku yekiwa ku ya fika ku sunguleni ka n'hweti ya November loyi a tshundzekelaku hungu leli ri va yi ri tivisiwa Radio Msabiki murangeri wa ntankunguhato ni wuyaki ka mandlakazi Plot Bila loyi a vulaku leswaku va xibedhlele lexi xi ta va na xinyikela mintirho ya ku yelana ni ku va ku yamukeliwa vana tiko ka ta ku pfuluka hambi hi swin'wani Plot Bila a hlamusela kambe leswaku va xibedhlele xa xilatinyani xi ta va na xi ri xipfuni xikulukuma ngopfu swinene ku sa xitshungu xa muganga lowuyana a xi ta na xi gagawula makerekeni ku va xikongoma xikanekiso xa makwakwa na mbi hi ntsindza wa xifundza xa ka mandlakazi ku va xi kuma ku yamukeliwa
14: mayelana ni xibedhlele lexi xi yakiwaku ka lokalidadi la xilatanyana Port Admiralty la makwakwa ya tshemba swaku xi ta beneficiera circa 16,504 wa vanhu va tshamaku ka muganga lowuyana ni van'wanyani va taku hi mapovha sawu lawa ma nga kona ka vizinya mawayela a xitshungu swoswi xi famba a makilometra ya ku yandza ngopfu mavhinti dez 15 ate 30 kilometro xi ya famba xitshungu na xi lava xibedhlele maji ya tshembaku ate ku sungula ka n'hweti ya November xi nga ta helaku xibedhlele a xitshungu xi ta pumba a mangwa ya ku famba vamamani lava ku tika va ta pumba mangwa ku famba ra va ta kota ku kuma a xibedhlele
13: marito malebaku murhangeri wa ntankunguhato ni wuyaki ka mandlakazi Plot Bila loko a vulavula ku yakiwa ka xipirita xa tipuloxi aka muganga wa xilatsanyani xikanekiso xa makwakwa
0: mfumo wa tiko u karhi u lavetela tindlela ta ku yantwisa a swikarhatu swi nga tumbulukaka hikulani ka ku cinca ka tinguva hi mahungu ma tshasatu ya ku ha Veronica Sidumu
15: mfumo wa tiko u karhi u lavetela tindlela ta ku va ku pumbiwa timhaka ti vangiwaka hikwalaka ku cinca ka matshamelankama ti vonekaka ka masiku lawu gamu hikwalaka swona tinhlari ta xiyenge lexi hi xiyimo xa tiko ti tlhanganile wa wunharhu lweyi ya dorobeni la ka matsolo hakuva ti kombisa na wuntshwa wu yelanaka ni tindhawu hi hanyaka ka tona ni ku cinca ka matshamelankama wu nga ta sivaka lowu tirhisiwaka na wu vumbiweke 30 ya malembe ndzhaku ku pfuleni ka nhlengeletano leyi mukombisi wa mfumo wa xiyenge xa ta misava ni tindhawu hi hanyaka ka tona Gustavo Jeje a vulile leswaku na wuntshwa wu ta tisa ndzeni ka swilo swo tala a ku pfuxeteriwa ka mintirho ya vuvoneleli kun'we ni ku vekisa tshomba la tindhawu ti hi rhandzelaka nakona ku ta khatisiwa lava nga ta endlaka mintirho leyi hoxelaka meyi wa mbiyenti
16: da proteção do patrimônio ambiental, da prevenção e da precaução, a melhoria da informação sobre o ambiente e a existência de sistema de monitoria, reporte e verificação na área climática e ambiental, mecanismos rápidos de de resposta aos danos dos impactos ambientais e a dissuasão das práticas nocivas através da criminalização das ações que causam danos ao bem-estar e à saúde pública.
15: Murangelo wa xenge xa nyela ka tindawu ya nyaka ka tona ni ku cinca ka matshamela nkama hi ximu xa tiku sona mwandu a tlhamuxele leswaku nawu lowu u tatisa nakona nhlamulo a timhaka ti vangiwaka hi vuceli bya misava bya handle ka nawu kun'we ni ku chimisiwa ka malwandle mhaka yi xikuvalisaka ka masiku lawu gamu
17: ke para podermos trazer essa robustez de presença no terreno para poder controlar e monitorar as atividades de mineração de forma sustentável. Esta lei também traz obrigatoriedade dos que destroem o ambiente de poder repor, não é, as suas destruições no terreno.
15: Murangelo wa xenge xa nyela ka tindhawu ya nyaka ka tona ni ku cinca ka matshamela nkama hi ximu xa tiku sona mwandu ni tindlela leti tirhisiwaka a ku ya ku antswisiwa timhaka ti vangiwaka hi ku cinca ka matshamela ya nkama.
0: Loko ya aliko xifundzankulu Maputo hi kuma lama vulaka swaku ku yimeliwa a 35,000 ku yimeliwa ku va 35,000 wa vanhu va kumeka ka nkhuvu wa nyama mugangeni wa Magudu ya xifundzankulu Maputo. David Ntimani a ya mahlweni ni mahungu lawa.
18: Ku tlula 35,000 wa vanhu va rindzeliwa ku va kumeka ka nkhuvu wa nyama u nga ta va ka kona a Magudu a xifundzankulu Maputo. Ku lula nkhuvu u nga ta endliwaka ku heleni ka vhiki kusukela mugqivela a nga dzanawu feka ndzhati a nga Setembro na n'waka tani ku rungulaka André Ribeiro wa xiyenge xa nyelaka ku tlakuxa ta nhluvuko wa vumabindzu hi xiyimo xa xifundza lexiyana. Nkarhi na kona murhangeri lweyi a tivisile leswaku ku ta va ni swibomba ni xitimela swi lomisiweke a ku va swi tleketla vanhu va ku ya enkhubyeni lowuyana.
19: Nkhuvo u ta endleka hi leswi hi swi xuvisaka xiswona. Leswi hi nyimelaka swona ka nkhuvo lowu wa ku kulungela o ka ntlangu lowu wa nyama hi Magudu, hi nyimela a mintirho yinyingi leyi to va yi endleka hi siku leli. Ku ta va ni a ku tlanga, ku ta va ni mafeyira ya ku kombekisa leswi Magudi a bindzulaka swona hi tlhelo la ufuyi. Hi ta va ni ku kombekisa swiharhi leswi swi fuyiwaka la Magudi hi ku landza ka mintirho.

0: tengeriwa mahungu na senso tela mavulaku swa vambilili ilava vanga kariva kombela kuva vasikitiliwa hi switiru swa ku hambana hambana hambi hi timale leswaku va kota ku landza khwatsi a mitirho ya vona. Xikombelo xi kongomisiwaki ka Secretary General wa vandla la Frelimo Shakil Abu Bakar Kalienzo a lendleleke lomu xifundzankulu Gaza.
1: Secretary General wa bandla la Frelimo a tsatsiya a vachayi kuva va tilulamisela ndlela na kuva va kuma xipfuno lexi a mfumo wu nga karhi u xi kongomisa ko ka ntlawa lowu hi xiyimo xa tiko. Shakil Abu Bakar a vula leswaku a mfumo kumbe bandla la Frelimo la swi tiva leswi a vachayi va tlhanganaka naswona swa nga swikarhato kwalomu xifundzankulu Gaza ni ko ka tiko hinkwalo. Kasi a nhlulelo i nga va ku ntsena a vachayi i ni lava va tilulamiselaka i nga ha va hi mintlawa kumbe mintlhangano ku va va kuma a xipfuno lexi. A murhangeri loyi wa ta politiki a vulavula ugan'weni ko ka liendzo la masiku manharhu a leendleke a xifundzankulu Gaza lana hi tlhelo rin'wana a veke a tshembisa leswaku a Frelimo xikarhi ko ka mfumo wa tiko hi lowu u nga karhi u yisa mahlweni a makungu ya ku va ku seketeliwa a vachayi lava i nga vona a va ndhundhuzeli vakulu va matimu ya tiko kumbe a ntumbuluko.
2: Ouvimos o músico, falava da possibilidade de gravar os seus discos. Através do Fidel, é possível montar um estúdio de gravação. Além de ser fonte de renda para si, para os outros músicos. Então, existem ferramentas aqui para podermos ajudar.
1: Secretário-Geral, o Frelimo Shakil Abu Bakar loko a bandleve kumbe ku tsatsiya a vachayi ndlela na ku va va tilulamisela i nga hava hi mintlawa kumbe ntlhangano ku va va kuma nseketelo wa mfumo ndlela na ku va va yisa mahlweni hi ku hetelela a mintirho kumbe a wuchayi ku xifundzankulu Gaza kumbe atikweni.
0: Mungisiti wa kurendzeka igemtakola mahungu ya xitiku xa Dzongeni. Ave nhlokomhaka mahungu ma vulaka swaku murhangeri wa tiko a tsatsiya vana va le Mozambiki ku va u tivhikela ka xihala xitaka hi ku va va byala timbewu tisikiselaka ka dyandza na va londzovota mati ni tindhawu lomu makaya. Murhangeri wa tiko a vulavula nyamuntlha a ku sunguleni ka liendzo la masiku manharhu leswo na li sunguleke le matutwini xifundzankulu Maputo. Maphorisa ku vonlela mafambela xitiratwini xifundzankulu Nyambane makarhi ma tlakusa ntirho wa xisentxa hambi ku dyondzisa a mafambela manene ka vachayeli va mimovha. Ka makwakwa xifundzeni xa kamandlakazi lomu xifundzankulu Gaza ku karhi ku yakiwa a muti wa udahi lowu nga ta tlakusaka alisima la vatshamitiko amugangeni lowuya. Leti tin'wani a ve tinhlokomhaka ta mahungu ya nyamuntlha ma lamisiweke ma tlhela ma hlayiwa a Francisco Simbini, Mariam Ibrahimu, aveka ulunguloshi la marito ni mfumawolo. Lipelile.

0: Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza.
1: E Racha Ixichangana.
2: E Racha Nguchichope.
0: Transmitimos em português, em 810 kHz, na onda média, e em 90.9 MHz, em frequência modulada.
3: Ventimana 58 minutos, Golgal Tabacal, 22 horas.
4: Biko wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu.

masanjena na mapayi hambi swilitano xinyimo lexi xinga tlhela xikhumba swifundza leswi swikalaka swinga hlayiwanga swa kufana ni ximbutsu gijani mabalani xokwe ni kamandlakazi hikolaho kulaveka leswaku kulandziwa tindlela ta uvikeli la kuhomisa ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani a hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki ka leti yelanaka ni vurimi a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula swiketsa minhwambu mapila hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo kata ufui a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: 22 horas já tico em Nkwalu e a cá está uma família mal nesta radio.
2: Ilo sila mkisa kwa rata kwa Radio Msambiki na iko yosele kano kono ko ulo uta kukupa uta nikala Jones milanta mafambela malene teratu ni ula ula kase ino kono kwa ata seguransa rodo viare nye mkaka uta kuna washi wakskala IMC ro provincial ya Gaza dropin laka jenja ya melan kuba nukono klo ukoko baika mkisa kwa ay kumaku ikola ka IMC ro provincial ya Gaza maputu na enyambane nye mkaka itavaye bula na lui shupulashu lui ingatava ibula melano ninterrometa kuva ulanza kuba kutava ku vonedlewa a zvidaratwini melano kuba kuvikelwa atmanku ingavata mimova ingava kambe ka switutut itwa kona leswa kuba mimova ndomu madropeni lumutsi nda kuamba na para katona iva itala kambe a rivilo ile lfuna kuva vonedlewa swinyenge ile swikambe swona kuva swivonedlewa tiwa kona kambe leswa kuba switutu ile swisitaku na swirikona inkinke ingava kama doropa kuamba na para kaona loko ifananisa no mushwenza nkulu gaza ku kumeka ko na kurina switutu swinyenge switaku na switlakatla vanhu a madropeni ya shokwe dropani ni sha masia na mbe ko mu dropeni la kanje njai kambe ke swina risima ngopfu swinene ku mukset okumeka na ura yandla veka kuva utava utwela swa kuva anga mantirhu muni lowu va taka na vaulandza ka kuva kutava ku vhikeleriwa ambe ku sebisiwa leswa kuva kuva na vutomi lwinene lowexi blush ya losela iwi ntirho mu ta kuma ulandza tani maphorisa ya ku vonela xitarato
3: a xa sungula ku voyo yi veka maphorisa xitaratwini brika swa ku vanhu loko va vona maphoyisa va ni xihloniphi i va tsaka va famba na va le siguro maxi lava mimovha va ni xihloniphi epresi lomu xi vonaka loko u famba mimovha va ngo ri ku famba movha loko yi famba kuma ndhawu nga ni maphoyisa no va vona va tlhaveka magezi va tlhavekela magezi ya ku pyapyapyapyapyapya i ngo va yini u ngo va mabiskadera enkwanto vo gwela leswaku eku ni maphoyisa maxi loko a va mahali leswo loku va vona munhu a famba mali va ku tlhaveka magezi mutswatswatswatswo va tlhaveka magezi lawa ngo ku va yincenga ku ku ni maphoyisa nkwata ma kona maphoyisa vo mixamara tensawu para yini pra pumba a velocidad
4: kambe wona magezi lawa ma saseka ku va va komba na wona lomu xitiratweni
3: hi na maphoyisa ya tsaka puriku loku va byelana hi vona magezi ya ku tswatswatswatswo va pumba velocidad purika maphoyisa ku tala ka wona ma hi manyima lawu nga tala hi vanhu manyima la twa swa ku humelela tinghozi se loko va kahlula va gwelana hi na maphoyisa ya tsaka yi na maphoyisa ya transport ku va pumba velocidad maxi lexi nga kona ku ni ndhawu ya ku a ku kumeki maphoyisa a loko u nga kumeki maphoyisa ndhawu leyo va pinisaku a ka kunene sitereki bra va banda va chayela movha ya velocidad lela likulu puriki a mimovha i ni limit ya mavelocidad i ni swigava swa koho swa mavelocidad a lowa wutsongo ni velocidad la likulu ku pala luwa wumbeni wa wukulu endhawini loko va vona movha na wu panda hi ntamu a va tlhavekani magezi ngoku vo gwela leswaku ku ni maphoyisa a lwa bava luya a lwa a fambisaka movha a ta pumba a lowa velocidad
4: kambe malano ni ku fambisiwaka switutut hetiwaka kona itsimatsima dropeni la kancenca le masiya na mbe i xoko hi tindhawu leti switutu swi ta ku na swifambisiwa ngopfu swinene na vona masiku lawa va taku na va tshuka va tikomba yi nge va ni xihatla ngopfu
3: a timhaka ta xitututu ta hi khoma mbile na maphoyisa maxa swaku hi na maphoyisa swa hina hi nge swi koti i presijuntanaku ni n'wina va Radio Moçambique pra hi va tsatsiya ni vona va uvela va yingiseli va Radio Moçambique va swiyingisaku va hi pfuna ku tsatsiya lava xithuthuthu purike lava u talaka xithuthuthu ku talaka vona a va na makarta i vona a va hloniphi na wa xitarata a va hloniphi na wa xitarata purike a va wu tiva va yanga xikolweni va pimisa swaku xithuthuthu a xi nzinjhiriwi karta dikundusana a xi nzinjhiriwi pasi la wu fambisa movha endown kombela ku mu hi pfuna ku hi tsatsiya n'wina mu hi twaka mi pfuna ku hi tsatsiya hi vona hi va vonelile hi ntamu stereko usiku ni nhlekana maphoyisa a loko ma ku kuma mapurasa purike va talisa ku tshama usukwini va ku va hamba a ntirho wona wa taxi usukwini endaa maphoyisa hembe bya swaku usukwini tenke va famba va va tsatsiya dos tres va ku va kumaka tenke va tsatsiwa swa ku tenke va famba kahle i lava hume va phontlaku nawu va khatisiwa u khatisiwa ku yini kasi ka lava kuva ku va fambisa movha nga pfumalaka loko zo wena u famba hi xithuthuthu na u nga na karta hi ku khatisa ta ku tsala hi ku ku teka hi ku pfalela jele vakhatisiwa lava phondlaka minawu na vatsatsisiwa swa ku tenge va famba xikolweni va susa makarta
4: kambe ka swithuthuthu hi leswi swi taku na swi susa mifemulo hi xifaniso ka maputsu munhu wa vanhu va luzeke vutomi na va ri ka xithuthuthu xin'we kasi kahlekahle loko mu kuma vanhu vanharhu ntirho lomu wu landzaku hi wena
3: ka xithuthuthu a ya ha ku na hi bula na yena loko hi mi kuma lama a loyi a fambisaka xithuthuthu yena a mandaka laha ka xithuthuthu laya yo khoma ya peta jele a ka ha na ku hi mi tsatsiya swa ku nada trash trash nada u ta ku mi tsatsiya njhani u ta ku mi balayisa yi ku thikiti pri kanga na karta ja loko a ni karta hi ta bala lowo multa wena wa lota sawu wa ku khalitisa a lot a leyi ngo va uva lot ya yo xithuthuthu mach loko a nga na kona nada ya ha na xipasi hi na maphoyisa so yo teka ya mi pfalela
4: ku ni ku tikhoma ku fanela ku va ku simama ku landziwa hi vafambisa mimovha
3: kone kutikhoma lava fambisa mimovha va xaxiya minawu pfumamfumo hi langusa lava mimota lava swithuthuthu porke swithuthuthu swinyingi avamakwenu va hina maxaka hina va famba hi swo swithuthuthu na va nga na makarta va ku vo tirha porke va pfumala yini a mintirho maxaka ku famba xitaratwini ku ni nawu hi loyi a fambisaka nchumu xidumaka i nga mutori xidumaka tenga yini a ni karta dikundzusawu
4: swi vula ku ma-red blog lawa hi ta ku hi mi vona mu ma endla ku hi le ndzhaku ka vhiki loko hi fana ni sambi hi kona nyongeni ka radio Mozambique ha tshuka hi mu vona mu va mu pimapima naswona hi leswi hlengelaka ngopfu swinene ka ku va ni ku xixima
3: loko mi vona mimovha leyi ya maphoyisa mahindra hi rhendzelekela na va maphoyisa hi rhendzelekela yinyimala hi ku lowu xixima ku va ni va xixima nawu porke qualquer distração kutsukuta nyana ku etlela nyana ku khohlwa nyana ku nga vo atento xitaratwini u ta chayisa munhu iku loko chayisa munhu lweyo u ta mtshova minenge u ta mdlaya
4: naswona swi ta va na xikhatisa
3: swi ni xikhatisa a ku na nchumu ta ximahaku xitaratwini na u famba hi movha u ta hoxaka xa ku pfumela ku xikhatisa hinkwaswo u ta ximahaku xitaratwini loko u famba hi wo movha luwa ku duma u ta kuma xikhatiso
4: kambe marito mi navelaku masiya tani ndzatsiyo eka mwingiseti
3: a vayingisi va radio Mozambique swa kuegwela swa ku loko mu hi vona xitaratwini na maphoyisa wusiku ni nhlekani li kona xitaratwini na maphoyisa ya transit hi lwa ku vhikelela a wutomi la wena hi lwa ku vhikelela yini a xigwa xa wena a xigwa xa wena nga movha i leswi swi pakelaka ndzeni ka movha a wu tomi la wena wu tomi i lin'we maxa hi nge maheti ma-accident hi na voxe na mapolisa transit hi la n'wina mu hi pfuna hi kombela swinene ku n'wina mu hi pfuna a ku voki hi nga va ma-accident ku n'wina ku sungula mu xixima nawu mu kumpirira leswi mu gweliwaka mapolisa transit ya swi tiva ku talaka swona swa ku a ku famba xitaratwini u famba na wu xwelili maxa ku sungula i ku yini u ku pumba velocidad loko o ze u pumba velocidad kwalikeri nchumu ta ximahaka u ta maha hi kwidado
2: i khenselikelo i xibula xi ku va u yendzelile marini ku va mi ta va mu pfulela na ni radio Mozambique tani maphoyisa ku vonela xitarato ku va mu hi fikisela mayelana ni mintirho leyi mi ta ku na mu landza ni ku tsaka kulukuma ngopfu swinene loko hi tiva leswaku kweke mpela mu kumeka na mu ni ku tirhisana ni vafambisi va mimovha nga va hambi vafambisi va swithuthuthu mayelana ku va va ta va va kuma ntsatsiyo nambi ku va ku voneliwa leyi titelelaku ka ni ta mafambelo manene lomu switaratwini i ku sa timhangu a tiraveki maxaka swi na risima ku va u luza minete yin'we a ka vutomi la wena ku tlula ku va u luza vutomi hi kwala ka minete ya yin'we kambe ke ku loko va u veka a wu vonele le xitaratwini ku tlula ku va u ya voneliwa le xiperitani yamukela ku lwiseliwa ni ku salisiwa a Rostino Botela loyi a bindzuleke lowu nokonoko kusukela emisoro provincial ya Gaza

0: O Azimbo, como é, Humberto Benfica, encarinha na 22, na 30 minutos, encara o que fixe lá, tá, o cole, que lá, o que seja,
1: Abitulo mina mina Anastasia Adriana Jauke. Mina khale ka kona ani nga fundanga xikolwe hikusa ani ali valeni ani busa tihomu ta papa wa mina a tirhama yeni mina ani busa tihomu mara nikula ka kula ka mina ani zanga ni fundile xikolwe mara se ni ani a fika nkama lowu na swa alfabeti sa sound ni timeni ya xikolweni xa alfabeti sa sound ani a funda mina ni nga swi tivi ni ku tsala mpe ku sala ni nga swi tivi mara swosweswi se na swi tiva ku sayina
2: wa peleta wa peleta wa tsala kahle
1: se na tsala hambe ni tsala swi nga khulumi kahle kahle mara swa khuluma ri xi tiva ku ni fika laha ni tsalamitsala mi tsala swa ana ha ri xariwi munhu a ku ni fika sivhila ku loko
2: nivaa
1: ku ni xitiwani xa mi va tshiketela lava ku hayi a na ha yexi no tsala hi mina xi ni ku mina na Salt Adriana Jauke se na swi kota ku tsala se hi swi vona swi li kahle ka leswi ka mfumo loyi se hi hambaka wo swoswi hi ku nka mali wa xikhale a hi hlupeke ngopfu swinene se mina ni famba ni khomela vanghana va mina lidiala ntoma ni suka n'wini a hi hambini xikolweni hi ya funda hikusa xikolo xi na nawa ku u ta fika a swi tirhwana va ku rhuma kale mpa xikoti a wu swi kolo swa kota ku dyosa ku yini u to tihambuka lo nyima ku ta va ku vitina xilungu ku ta mara mi se na byona swi kota
3: mi funda yini mi funda tikonta ntsena ku mi funda ni xiputukezi mi funda yini
1: mi funda xilungu ni xichangani ha funda hambi xilungu xa ko xikarhela ku heyi a loko kula u nga tivi xilungu swikarhela njhani ku tiva xilungu mara a loko a khuluma ti ri sori se ha swi twa
2: bembembembembe
1: mi funda tikonta madoxi ma xidoxi
2: kambe loko swoswi mi amukela mafoni ma meseji ka mafoni ma swi kota ku lera
1: I
2: bowl, papa, I will have lantern, I resimala, John the Lavacool. Papa Kusumila, I come back to you, whatever like Congomarad in Mozambique, a Mesoro Provincial Yakagaza, Minga as well. Mitwain Lukukula, who had John the Tavan Lava. leswi ni nongonoko lowu ni wu bindzulaka mina wa ku hi vulavula hinkwerhu ni ta pfuxa ni lavan'wanyana va kalaka va nga ni tivi lesima laha
4: hi ximina ta tihlamula hi ximina i ximina xa mina a ni se yamukela rito leli ni taka ta mina ni ta ni byela leswaku ha ku kombela wa swi lava ku veni ku ve ni dyondzo la ku ve ni ka leswi ngwa nkulu ke a ni se swi
5: amukelani
4: fikelaka ka mina
2: kambe a mi swi leswo swa ku va dyondzisa lavakulu
4: leswi swa ku ku ni xikolo xa ku dyondzisa va lavakulu na swi twa
2: mara laha ntomani namixi swa ku va dyondzisa kwini
4: nada ni swi swi tivi
2: leswi nge a ku na nhlohlotelo lawu nga kona laha mugangeni u famba ku vulavula swa ku lavakulu va faneleke ku va va xikolweni
4: nada ni se kotlani ku swi yingisela ani la wena kumbe swi nga tshika swi endleka na ni nga le koho ni tshika ni sukile se swi sala va swi rhamba ni nga le koho
2: kambe a mi vulavula hi lesima laha ku lavakulu va dyondza hi ri hita kona lava hi twaka va yingiseti mi va byela yini hi lini lisima la kona leyi mi ni vonaka swaku ri kona ka kumbe ku munhu a dyondzile
4: hi lihi lisima la kwini
2: munhu loyi a dyondzile hi lihi la
4: kona a lisima la ku loko munhu a dyondzile i ku yengetela amapimo evuton'wini bya wena ni wu tlhari futhi ni ku tiva ku yangula man'wanyana mariti ya kahle ni ku tiva ku pfuxela munhu loyi nga na matshamelo ya ku tshamisa nkarhi hi leswi swi endlaka ku a lisima leli ni vokaka ni li kuma mina swa nga hi mina leswi ni swi valaka swa ku ku ni tirimi leti ni kalaka ni nga ti koteki ku ti vulavula loko ni twa mun'wanyana munhu a ti vulavula na swi navela ingaku nga ova mina ni swi vulavulisaka xileswiya na ni swi navela hi ku navela ku ingaku ni to swi tiva mina na mina ni swi yangulisa xileswiya
2: leti ni tindzimi ti mi nga navela ku va mi nga dyondza ka xikolo xa lavakulu leti mi kalaka mi nga ti tivi
4: mina xiputukeza ni xi tivi no xi twisa swoswiya xi ku chwachila ni nghiza ni munhu
2: a mi hlamusela swaku mi famba a joni se loko mi famba joni a mi tshuki mi lahleka ku va tsali leswaku laha hi le binoni lanaleswi
4: swi ni valaka phela ni ngu leku ni navela leswo ni navela ku loko ni li ku fambeni ni ni ku yini ku ta swi ta ni engetela a dyondzo ya yikulu ni ku tiva ku hlamula munhu ni loko ni famba xiratwini ni nga swi koti ku lahleka
2: kambe matsala papa yin'we
4: xichangana a xichangana na xitsala
2: u tiva ku tsala xichangana ntsena mi dyondzi njhani a xichangana mi za mi tiva ku tsala xichangana mi nga koti ku tsala
4: xiputukezi u swi vutisa kahle swi ngi te hilaka ku a tlilasi ya mina yi leyitsongo mina ni gcine ka kwarta tlilasi a kwarta tlilasi ya mina a tlilasi ya mina ya ku funda yi leyitsongo na ni nge sivi ni ku yientelela lahaya ka ku ni ta za ni twisisa purisori loko kahlekahle purisori wa yena a nga swi koti ku tshama a hi fundisa ngopfu a xilunga a patsa ngopfu na xichangana want to see se la ndi xinga ni nga za ni funda ngopfu xichangana hi ka ku tsalela wena hanyani a papila a n'wadi eka wena mani wa ka mani na ku rhandza swi fambi swisusiya se hi leswi nga za swi tolovela ku ni lava ku twa swa ku rhandza ku na ku ni tsala abesedi muni laha swi ta za swa ku ndza hi leswi swi nga endla ku ni tolovela ku za ni tsala xichangana
2: se leswi xichangana wa tsala leswi
4: swinene papa ni tsala swa xitireti
2: mpela wa yi tsala hinkwayo heta u ze wa yi gqinisa
4: xichangana na tsala mabravura lawa ngwa ni byela ka wona wo ka ni nga ma tivi hi ku hambanahambana ka wona manjeke ni ni tiyisi swa ku ni nga tsala a xichangana lexi xi twakalaka loko u karhi u dyondza
2: mara xiputukezi
4: zero timhaka ti voneke laka eka wena lahaya
2: allright papai a ku va hi ta gameta bolo leli ni bongeni ngopfu swinene ku va hi bolile mi hi dyondzisile hi tlhela hi dyondza hi mavulavulelo ya n'wina a mi navela ku mfumo wu nga endla yini ku tlharihisa van'wana hikwala ka tidyondzo ta lava kona
4: leswo ni hi ximina ni nga kala ni nga tivi ka van'wanyana hi ximina ni na navela ku u nga hi pfuna hi xiyenge muni xa ku hi kota ku ve hi dyondza kumbe xikolo xa koho xa ku hi kota ku va ku lahaya ku dyondza a vanhu lavakulu ni pirisori wa koho a ve ni nkarhi wa ku a hi dyondzisa hi wona hi mhaka ku leri se hi nga va munumuzana swilo swinyingi loko lexile hi swi khomaka para ku vatsongwana va ta etlela va dyile hikusa ni hambe mali yo leyi phakeleku ya mfumo hina a yi kumi leswaku a yi liyo yi ta fanele ku ve yi sapotasapota swin'wanyana se ha navela nkarhi wa ku veni loko pirisori a li kona ni xikolo xi li kona mina nga mina ni swi navelaka ni nga ve kusuhani na swona
2: mi ta tlhela mi hi tsunisa vito mi temani
4: Antonio Jambe Xauke
2: va Xauke bongele ngopfu swinene inkomu mina loko ni vulavula lerado Mozambique ve le ni Alfred Muyanga ku sungula hi kombela vito ndzhaku mi hi hlamusela leswaku mi kona ka tidyondzo ta lavakulu mi titwa njhani
6: a vito mi Grismalda va xikusivia
5: ni ko ka ti jonzo ta lava kulu ndi twa nanile kahle hiko ani le munhu ani nga tivi ku tsala ani nga tivi ku lera mara swo swina swi kota ku tsala ndlela ni tiva ku lera ma message
2: ka
5: telefoni nambi hi ka maphepha
2: a wu tshwi ku lera ma message ya papa eka telefoni
5: u na lera ni ku sena swi kota
2: a khale ka kona mumesa kwi
5: a khale ka kona swi hi tikela hikuva hi nga tivi ku tsala hi nga tivi ku lera swa hi hanya swo swa mbumambuma
2: loko lera a mi lava munhu pala a mi dyondzela leswi va nga mi rhumelela swo
5: a hi lava munhu ya hi dyondzela leswi va nga hi tsalela swoo swin'wana nkama wun'wana a ta ku lerhelaku hi swona nkama wun'wana hi swona
2: kambe namuntlha se mi thwasile
5: ya se hi pasile
2: bembembembembe
5: se hi pasile hambe ku lukola ku saleke mara ha hi ta khuphuka hi hetiseka
2: ma ha vilela yini swaku mi nga yingisela tidyondzo ta n'wina mamana ka mafundzelo ya n'wina
5: hi vilela ku loko hi funda hi khuphuka hi ya phambeni kumba hi ta kuma a ku hi nghena ka maenzami hi ta kuma ku kuma a leswiya swa swa
2: masi
5: hi ta kuma masertificado
2: ma swi vilela leswi
5: ya swi vilela
2: kambe velana hi nga kona ntomanini ko dyondza n'wina vamamani vapapayi mi va siya ndzhaku hi mhaka
5: va kala vapapayi
2: vo kala kumbe vo ka va nga lava ku ya xikolweni
5: va kona va lava ku ya xikolweni se hi swo swi hi ngo va kala hi swona
2: mara valeyini loko mi va byela swaku ya fambeni ya a xikolweni
5: a wa va tiva vapapayi swa ku ti a tinhloko ta vo ti tshame njhani
2: ta gunta kumbe tiyo dziva
5: tiyo dziva ngopfu tiyo dziva
2: ti dzeveni mamana kambe hi le niritilele mi nga lava ku va mi byela lava va kalaka va nga nyiketi alisima tidyondzo leti ta lava kona
5: va kona lava nga tinyikeki alis va nga va kalaka va nga na va nga linyikeki va nga tinyikeki tisima va nga nyikeki lisima tidyondzo leti nga ka tona hi laka ku munhu kama wun'wana hambe hi loko a byeliwa swa ka hi fambeni xikola mara ku u ta kota ku u tiva ku tsala u lerha ma mesaji u endla swin'wana na swin'wana u kota ku tsala vito ku kolomu ka ku nkama wun'wana wa sayina u kuma swaku hambe hi ku sayina wu swi koti se nkama wolowo loko munhu u mi byela a nga lava ku pfumela leswaku swilo sweswo swi nga swi nyiki lisima
2: mi va byela yi
5: hi va byela swa ka hi fambeni xikolweni
2: mi hakela mali muni
5: a yi hakeli mali mahala
2: kasi mahala se vapapayi va titikise hi mhaka munhu
5: a hi swi tivi hikwalaho ka ku ti.

swihlahlani va ka Mamparuku ke Mpela, kambe a ka ha ri swihlahlani, se hi tindoda ta ka Mamparuku, hikuva ntanga na yona ha katsongokatsongo ya yi teka swa yona. 22:56 ndzeni ka minete va ni marungula hi 23 horas.